mga pamatay sa rapramalay ito ng Takibay. Takibay, wara kakawani, mga pakaramba sa naimay, malo maslo do karumbu, ahay de. Kaya po wara mga nakatitad awan, mga nasa mga bergabi nga madagawa de proso ko ero dibima kami aplikasi ero digital. Dahil takadu ko abe kami rawang mo jodang dit na cheri-cheri. Aplikasi ero digital ko tamang nga ditaro tinggal download di aplikasi Play Store dan juga App Store mawara de hapera ninti minata. Ito dah rawi ya, telepon mga dahil ka na 1-8-2-2-3-4-5-100. May mga rasa mga nalai kita bepun wala mga nakat ay nga mga bergabung nga mga dahil takaday. Takaday ko adik kadi rawang bojo dan bit na cari-cari ke. Mati malam baru ito dah ras diana.

para karani tomo ni amarga ay narita mabong alabor ni rongkong ukal ya si bong at ilo kukitileli kay bong marita ya si de ati ang gong gong.